Badda ka tu parlok nong sengam ila poy shi bakut jong ka ni ka program na rin saan ki samla. In se shen pat bat pi, ha ka wika tayo, ha ka ju ka por, but how ju frequency. Ka ni ka di ka ak.

war lok nos gap da kitu kitchen wai chong iba Stephen Keeling do kitchen wai ke bi lai ke teng ka step kitchen wai ban la wei ching im samla nilo poi shaka ba ko chong ne ka program kisur ba thyang ha ke ne ka step ka ne ka program ka lo wan chhi na ka akashwani shlong par lok nos gap apats nga pat ya ka program ka bot bot ka tha ka live phone in program kitchen wai phaeng ka ne ka akashwani shlong

0: This is Akashvani Shillong. Well, listeners, we have started our Life On In program with that track called Shape of My Heart by Backstreet Boys. Well, let's see who our first caller is this morning. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, ba. De philong kum nom ta gasta.
1: Ngabia nga sa nga klan mo pipal.
0: Na ro nga sa nga klan. De banch pin tip ye ba ro ki basngap lang mo inye de ir ba do de. Ah, badeng. Bahep.
1: Bahep na golf lane.
0: Bahep na golf lane. La confuse mga ito. Kisar lang kumjo kumjo.
1: After three attempt mo.
0: Oo.
1: Bahep,
0: aduh, idan ni badeng na penurs lang. Kumo. Di, bahep. Pi, nang dan hagiang na kumnoam ta ka step.
1: Mentang lah, mi nga ayak tak nga leksa jingkri.
0: Oo. Di, sebuah slap kum ni deh.
1: Hoi.
0: Ti to kata, pikwa angin pentem ke jingrai ke bakar tengum no.
1: Pentem situ Jolin jong Dolly Parton.
0: Juli, oh hoi. Ti pikwa ban pensap ke pangye no ke jingrai.
1: Ia baru kilas na, ta de ki tik buja fun barabor na kapor kapor.
0: Mhm.
1: And to you out there, tangum ta he.
0: Ti thank you so much mo, la de ki lang ta jingiwa ro. Tingnis ngap nak ni kita jumpa lagi mo, bahaya.
1: Hai, tawa bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kong. Phi as ngoi nga?
1: Hoi, ngay as ngoi.
0: Hoi. Di ngong, good morning, Phi.
1: Hoi, morning.
0: Di, ita di kong duo em?
1: Hoi, ngay di duo.
0: Kong duo, na mau kudok de?
1: Hoi, ba.
0: Di, Phi long kum no kong mta ka step?
1: Nga, biang ngay chạy ngay khai ngay tan.
0: Nga, rung ngay chạy ngay khai ngay. Di ngay sawa slap, jor bahani kum no shi duo?
1: Ka sulong slap jai jai kum tu.
0: Jai jai, kum da jor.
1: Hoi.
0: Kum ju ihi de. Sen ni ru kum ju ihi phi kong. Sen slap be kum tu dong ba. Ndi hi ba slap jor ru. Di tok ta ngin ya kwa ngin kwa ngin pin tip. Mo shi phi long phi kwa ngin tem ka jing rai kwa ka teng kum no.
1: Ai tu superficial love ti den.
0: Superficial love ti ngam don de phi ong jing rai jung root bi de.
1: Hi.
0: Ni dan tak kwa ngin jing rai hi hang ni e wa ong if this is love. Jong root B.
1: Okay, ai da ka.
0: Pitam nok to. Ho. Te phi kwa ban pit ngap kar pang ye no ni jing rai.
1: Ning kong ai asing tu ki. Ro.
0: Mhm.
1: Bat ni ya jong itu I ba ari jong na. Dan jong I ba deng na puno sla.
0: Mhm.
1: Ti kong sida, ti kong sida. Mhm. Ba do no pa wa.
0: Mhm.
1: Ora ti bas ngap ini akashon.
0: Ti. Ho. Kubli shibun mo ba phila call ru phila shimbanta lang ne program mo ba phila dedicate lang mon ta jingi ba ro mo kong ru kubli shibun bye bye
1: bye bye.

kastep ko sok ko meni fi barok ki parlok nong sngap kani ga dei ka kashwani shilong ka ban wanch pi now lies pa sa bunyo pon army the so medium wave we ren kat bat pras pa nrup sa ki la hats bat pila ru bunyo sngyo ya ki program ki jong ka na ka news on air app bat na ka dth parlok nong sngap i pdang so bhai fi baro shakani ka station ka jong i ha kani ka step bat menta ngin wan lam shpi ya ka program git kunjan ka program ki jing rai film hindi in sdang no ya kani ka program ka jong i da ka bangin pen sngap shpi ya ka jing rai maning kong Kabakar teng tum sehi bila shim na kafim jab we met bila rai du Mohit Chauhan but kajing rai kabla ay kerteng pilu bila shim na kafim once upon a time bila rai hidu Mohit Chauhan tu minyak sangat bikini kajing rai.

0: Pilios ngaw mantan ya kajirwai ka bala ay kerteng sereng yo balarwai da ay Gwyneth Alicia. Hagani ko porpat ngini apay no siya kajingya keren bat ibapin baha renja ibalong iway na kinong sengkam bat kapang jong kajingya keren kalong halor kajing penyay yo ya kijingriam batain da kiksay rendia. Kumlay pi barok kino sengap ngisngaw tanat shibun e ba hagani ko por ngidon ya kajingya keren bat ibapin baha renja bat hagani ko por nginyo panya keren bat i halor kakam kajam kabai ilasdang banseng kataban penyay yo ya kijayin rendia kibat thain daki nong thain gi babun na ka thain ribhoi ti haswa baginya ya chaparang bagani ka program ma ka bening kong e nga priang song bhai phi ba pen ba hasha kani ka program bat nga kerman scam ba lang ba jong ni ka jing akren kan long ru ka jing men toy na ka benta jong ki para kan thai ki ba don ya kanu kanu ka jing thmu ban seng e la ki kam ki jam bat ki ba thmu ru ban pen ya yo ya ki mar ki mata ki ba ki ki pen mi khnang ba kin la ban yang hala ki jong ki ki jan te ha kani ka por ni phai no sha kani ka jing kli ka ban ning kong e na du menu philas dang ban seng ya kane ka kam bat ka e ka sinjam ka baning kong e ka ba phi philashim pinsngu ba ba nya thu khandiat khanang ba ki no sngap ru ki nyu man sim lem kai
1: ni la sdang ya kane ka kam arsnem
0: ho ho
1: la arsnem bang la sdang te ka de khat wei tarik umaj
0: ho
1: anajar arpuat
0: ho
1: ha baning kong e ma kwa ru ban ai khuble ya ki nong paniat kam jong ka ni ka all india radio ba kala I chance jangan, bang yo one batai yaki experience jangan, haduk mentah, bang ilah sedang ya kene kakam. Di haka benengkong mars pendap ya kajing pulih jangan. Kadai haka arhajar kat kendai.
0: Di train bang pulih ha, eh pada haka eh ka stream ke bapi pulih.
1: Ka stream kadai humanities. Humanities, and then haka tu kadon koi subject ro bang isim fashion studies. Kung tu ngiyo ya ka theory, ngiyo syatang ya ka theory, practical ngilek malu malah. Ti hadian pat pendap na BK Bejur ya. Hadian kata pat ngalit ya ka NIF, NIFT, National Institute of Fashion Technology. Hang tu ki train bet yang iban ngin yo experience wa syabar jong ka Meghalaya. Bangin lit haki more like industrial area.
0: Jong institute bet syabar.
1: Ban ngin train bangin experience ru ngi de ban yo sya experience nang tu. Kat kum ka jing pule jong i. Namar i me ipa i train bet hakani ka liang. Haka liang ka textile department. Te ngalak yo experience bahan aduk mensya ban pet yaki weavers. Teki weavers ru kawai ka problem bangi yo ipa. Deba ki jenjar ban marketing.
0: Hoi, ban penyat yau.
1: Ban penyat yau. Kam siam jenjar hi. Ban liter wash tu tu.
0: Hoi.
1: Kawai ka idea, longkum ka step, kalong ka jing perkat jonga ba, ngilak ban yarap ya ki haka marketing.
0: Hoi.
1: In terms of, namar ka weaving, they are the expert. Kilong expert ma kita.
0: Hoi.
1: Tingim day ban pentut ya kata.
0: Hoi.
1: Ban pen kiu syuk-syuk ya ka ni ka handum, ngiyo iba kalak ban kiu syuk-syuk te, ladang ngiyarap ya ka marketing jongki.
0: Hoi. So ka. Di kubli shibun eh anam ta katu ka jing yatu ka jongpi, ha ka biaday bat kata ka kasinjam ka jongpi kemud. Mar sendiap ban pulih, pila adon ka jing temu ban sedang nak syak-syak ikat kamu. Pila yuk pada ban penyak syaprang ya ka ni ka jing temu ka jongpi mo. Manu bala ai men sim ni kong e ya pi ban sedang ya kan ni kakam.
1: Katakan di bet imei bat ipa.
0: Hoi.
1: Especially ipa. I push bet yang ah.
0: Hoi.
1: Ban kam long confident ha kan ni ka feel ban yo yarap ya ki weavers jungi.
0: Hoi. Ti ba pen ba ha ba ka jing ya thu ka jong pi ka long ba shai ba ka jing ai men sim ka de lang ba jong imei ipa mo. Mat kam tam ipa jong pi bla Christian bor ba ipi ka mot. Ti ha kan ni ka por nga kwa pa de ban bu ya kan ni ka wei ka jing kli. Ha ba pi pi las dang ya kan ni ka kam. Kum ba ka nongut i e ki nong yarap pi don. Pi la yo la man ai kam be ki ken.
1: Namar ka kam jungi ka kam based on marketing.
0: Hoi.
1: Te ki nong yarap jungi ngi don san riungut.
0: Hoi.
1: Te ngi ai yaki designs jungi.
0: Hoi.
1: Ki sapen lek maki.
0: Hoi.
1: Ngi sapen yarap ban through social media.
0: Hoi. Te kamut ki ra ya kita ki marki mata bakin tan ci ki yang la jong ru ne.
1: Ka bang aku ban pen clear menta ka deba. Menta ngi pat dan ya ka jakatan.
0: Hoi.
1: Te ngi dang sena.
0: Hoi.
1: Te kalak jandap hi hakasi benai ar benai ngi lak dap hi ban sena. Namar ba ngi yok ru ya ka gran na ka CM 11.
0: Hoi. Hoi.
1: Ka ba 19 lakhs.
0: Hoi.
1: Leng ba kata ngi yok ban senai ka production house. First thing ngi connect syabat ki weavers.
0: Hoi.
1: Jong ka rib hoi.
0: Hoi.
1: Ha bangin yok ban ai kam ya ki bakin yok tan. Bakin yok penyak ya ki mar jong ki.
0: Te ba pin ma na ka jing thu ka jong phi kum ba pi pi ong ka de ka jing krishan borba na ka liang jong ki.

0: nong thai ki thai le se ka don ka jing compare na ki
1: ka jing phar te kan don be
0: hoi
1: ha ka jing phar kan don be namar ba kat kum ka jing pet jang i dang i su pet tang ya ki simple things like don arngut ki bru fin su pet tang ka handwriting ru
0: hoi
1: ka la phar
0: hoi
1: obviously ka style but ka design jang i ka long la ka jang
0: hoi
1: kum ba ki wei ki don da ki wei ki wei ki brand ru ki ba don la ka jang ka image
0: hoi hoi
1: kat kum ka jing pet jang ha ka brand jang i
0: hoi
1: tang i ba ka design jang i ka la phar la da de kum ka jan sam la da de ki rong ki ba kham long subtle ki design pat ki long ki ba kham long shy rong tang bakat kum ki wei pat ki dan ki da ki wei ki brand ru ki ai background ki ai balong jai jai ka rong and then design ru ki ai balong jai jai so through small small elements ngila ban pe ba ka dan bet ka difference
0: kata ko mut ki don bun ma ki jing a pair na ki wei pat da ki ru kam thai mo ki ja jing rem jing pe ayu pat da ki ba pp company bun kan
1: ki ba kham bun man ta ki de ki jansam mufflers stoles last dang ban pen mi ki ties waistcoat te ki shirt jang ki shinrang ru last dang ban pen mi menswear ka dang long in progress man ta ya ki handicraft ba la le da ka larity foundation te kata ka de ba ki le da ki physically challenge people ketu de ki handicraft
0: mabu
1: ni kuat ban support ya kiru bakin yok bet ban le ya kan ni kakam
0: kata ko mot kalong ba yar ha kan kata ka jing tre kam ke jofi ha kan ni kedukan jofi pile yo lum shi bon ma ya ki sap ki phong ki ba per ba per
1: ni persang ban bu kat bangila
0: mdai tang ki jing riam jing bet ki ba kum ba pi ong ki jain sem ki mafla nang ta ki ki wei jing riam joki kin thai mo ti ki jing riam joki rang ba ru nang ta sa ki tu ki handicraft ba per ba per mo ki yo ban shna ba ban bu adukan jong phi nang tu ba de leng ba ka social media ki bru ki lat ti ba phin ba ni sung ta na chi bun e ban yo lu me ka ni ka khu bor na phi ban ya phai biang sha ka ni ka ju ka phang hi kum ba phi phle tho engi ba phi la don da ka ni ka showroom kum ka nong seng kam mo ti ek ek ba phi don ban pan pa ba de shaki wei pat ha ke be de bat ka ne ka kam ka ba phi phi la sdang ban seng bat ka khu bor jing kan tui ki wei pat da ki samla na mar ba ha ke ne ka juk ba mla ka ba phi phi i mo ka jing kar do kam kar se ba phai ti ka ek ba ki samla ki don ban le ha ke jing im ka jong ki la da khlem kam khlem jam kum no pin ai man si me ki
1: ka ba nang kong e nga ye i ba ka kam jinjar hi ban yo kam dangi ong menta ya ka kam sarkar e kum tu kam jinjar na mar ba baro menta ki la kam long competitive ka la kam shai ka perthe te leng ba ka ni ka kam jonga nga kwa ban ong ye baro ki khun ki ti na mar ma ki ru menta ka bangai i manga te ka de ba ki la pule da dep 12 yu ki let ba da dep nang tu ki ka bangai i ba manga ki sange no te dep nang tu kim dan jaka syu te ban le ka ni ka kam ru ka long ka ba ya yo ba jadi ke ke ka balong artat ka promote ya ka sustainability jing penek pensa ya ka mariang te ngakwa ban ong ya ki ba nai shopping nai shopping ban sedang lada ite ino ino i barit ru nai ting ban sedang ngakwa ban ong ya ki ba lada de kanu kanu ka kamru kawe ka de ba nai pen sngap tan ya ki we ya le ban sngap ya lada persang da ino ino barit ru ngakwa ban ai men sim ru ya ki bakin ya le ban tan ya ki ni ki jan
0: kabakilan barim baja ti ngakermen bakane kijing ai mesim jong pi kumba pi pile etu nodo basdang pidon ya jing shania haladi bangadei be ban pandep ya kane kijing temu ti kan long ko khubo nam ta jong ki basngap ya kane ka program ki kan thail se ki bala don la ki jong ki yang ki sem la ne ki khna samla ki badang ya ksaj ban wat ki kam ki jam ha kane ka juk ka pamanta ti ki ru kin don ya kata ka jing shania haladi ba kila ban le e bat la ta ki shim ya kane ka senjam kumba shim ba pi ha kane ka kam thanjan ban pen ya yewi kita ki jan ki ne ban ai mesim ki we ru se kan long ka jing kremen na ka banta kala wei ke jong ki kan long ka jing kremen ta ka yo ka kwat ka yang ka sem ke jong ki kan long ra ka jing kremen na ka banta ki pateng ki mandang wan bat ba ka ni ka jing thai tan rai kan nang kiu na ka wei ka por sha ka wei pat ba ha ka jaka ba ngingin sim da ki wei ki jit kam rai la da sim ya ka ni ka kam than jan kan wan ra ru ya ka ta ka puram ka bakhrau na ka banta ki jing rem tan rai jong ki khasi te khuble shi bun e ba phin ba nam ta ka ni ka por ka jong phi yo ba nya thu i ki ta ki sap ki phong ki jong phi bat nga men skem banang ni shakhamat ru phinang don hapren kamet ke bukut ke bakhia ngai kit bok kit ruyang ba kakam ke jong phi kanang kiu na ko wei kapur sha ko wei pan khublai shibun
1: khublai shibun
0: Pilio sngo mantan ya kajing yakran bat iba pin baharanja ibalong iwei na kinong sengkam bat ka pang jong kajing yakran kalong halor kajing pin ya yew ya kajing riam batan ya kiksay rindia. Ha kani ka porpat ban pateng syu ya ka program rempay kikintay. Ngidon saya kajirwai bala ay karteng por ban ruwai da ijin pataw bat i iba kwa rapsang kumjukru ya kajirwai na itengkay imeba bat imeri poramen syapang imei.

kena pai sing ye suku pen pi baro kan ye gre ka kash vani shlong balon chpi na ulai spa sa punyo pon army de sa mi mi fu bi rankat but press pan of sa kilahertz but pila ru punyo sing ye ki program ki jonka na ka news on air app but na ka dth sa shi cn ye pen su pai pi baro palong nong sam kan ye pon idan ban wan lam chpi ya ka program ki sur ye ri ngin ye sdang no ya kan ye program ki jongi da ka bangin pen sam chpi ya ki jing rai pala rai de kong ali shopping room ki jing rai bi la ai ka teng mei balai but shabalam kanusep tungnya sangap ikini jingrai.

ka program ki sur it rida ki jing rai bala ai kerta ngin ya ikan mau bala rai di itimi bat I pensuk lin bat ben buat pat ka jing rai bala ai kerta ngin ya I persyang bala rai di itimi tu nya sengap ikan ki jing rai.

daga to jing ra jing ba rana khar kumor ka bai la ai kar teng ko ri ba ye ni la poino shaga ba ko jang ni ka program ki sur e ri ab bat ngap e ka program ka ban bot ka ni ka launch phi na ka akash vani shillong.

Parlok nong sap da ka tuwa jing rai jong uraja ka shif bala ai ka teng ach ke do na ngi la poino shak wakot jong ka nika program ki sur jong kari India. Te parlok nong sap ngi pen kan mawe pi sa shpang por ka ta ka por ar baje ngi nya so abad ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor pareng pen buat pat da ka kubor ha ketien hindi ha ka por ar shipawa. Ka nika launch pi na ka Akashvani Shillong.

Kadang kadang kak Ashwani shlong baka pol mata kladap lai bje te parlong no ngap ka tungin pen ko chua gi program ki launch pi ha ka transmission ka bening kong bat pen sa yo smu bang gi program ki jong ka ha ka por san bje jan mit tat adu ka ta por ni ai ko play pi baro kadang kadang kak Ashwani shlong.

Yan Akaswani Shillong Achik Program, Dalatamni Nambegpa Salamko, Sakantinan Onchenga, Sakantinan Atamnam. Ye program ko na simang atamanti bonga sot pri bazuni, dok chi bonga bazuna, Richagatam sot brisni point gini medium wave kata, aru chacha sot pri kilo heart kata, knatam surong na tamat nenga. Dalatamon na simang na gitranko kamatangen, aru skangpa Hamilton momundir ngaba gitranko na simang na kamatangenga, aruwa gitrangara ongaha, Pulsa ga chiong oba, nitoa bandagdag, salsa batpat ang nigisag nakna kasaa, ya gitrang ko, nasimang daw kanatsum sonagta manangin.

0: Ayaw, yamis tirang dito na kaizok, dalio kay chaman ginok.
1: Baba, yan takaba cha nirang ni nak na din namjawa, na adi chigap pa cha nirang ko di dontong na sa nangjok pa.
0: Na jok dong, na may kumasya, ang ikusuk cha na sekarang ko cha na man na dipat ang cha igin ba. Antang ni cha na sekarang ko chusokot na man na nang ako na wijama.
1: Amba, daw cha preti mong jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sa ganinga ba. Matum, chigap pa aro kari nang tot ka pa cha nirang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama cha ni mishu samjakrang ko sa chabu ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.
1: Oi, Ruga, may nasa narawa doot kung takin is kanya?
0: Plus F chin ko ni nga chumoy.
1: Yeah, plus F ni gaman on tisa tangat naman gin ma.
0: Nama siya ma. Jin salon a chaani rang ko chaon. BN ko, plakat ka pa, mangrakat ka pa, aro chuong ka pa vitamin rang dong jaon. Mande ni chanchiani ko bilgriyata, aro BN bimang ko pa no mata. Uni gaman sa chaani rang ko brion, plus F chin ngang ka pa ko sa brevo, uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakhina gata chaani bostu rang ko brion, plus F ni chin ngang ka pa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
2: Dao na simang na ewelton sang manirang gaba gitrang ko gamatang skagen. Arwa gitrang arang waha watpo musa biko de basako ba nangko. Ya gitrang ko na simang kenang skanagata manangen.

Telok urok di ketentuan ki artli irwai ki beri yok piu amus nyau ki wana kec o iyong uma liu o lang do irwai ki beri pertuj u de set ai de nete sebi de wana ni wong ham diau ham leng a de po i chau kut yong ni program jentia ki yong i perlok mia i kubli ye po ri wu kodor yong pi beri cha ci tom pi ha wau amus nyau yong ni program ko wana ini ni de nete yo ile open up chapi ye gi ruai ki was nyau suk ki was nyau kenjai te hani por kamar ong perlok open kut chwa i ya kani ke program jentia ki ong hani por te kat tu tanya abani se ye gini ki kubor jentia ki obut.

0: chong ki jing ri. La da ki jing ri ki sngau suk, ki bham bha bat ki in ka jing suk, ka jing ya nong ruo kan kham buon.
1: Ika tu ka long bintan ka jing pin shai ka jong pi, ka bedei pat bat ka herd management la ni, ka rukom sumari ki jing ri. Ti ha ka por breeding ki ee ki binta ki ba ki nong ri jing ri ki de ban tip bha.
0: Aka por breeding ne aka por pensyong kha unong ri jing ri udei bentip ha ye buon ki benta ki bakong san ban pelong ye ki jing kha ka babha bat ka bayo nong. Ningkong ea ka dey ki jing ituo ye ka hit lani ka jing kluit. Kani ka mud bo unong ri jing ri udei bentip ye ki tak ki shin chong ka jing wan jing kluit. Ka benta ka baar ka dey ka por ka bagi dey ben lea breeding. Dey ben penyosong kha tang shuyo ii ki tak ki shin ka jing kluit hen rey dey ben ap katu kat ni kenta hadien. Habun ki jingri ka por ka babha ka long hapading kat ar haduk ar pasaw kenta hadien pala sedang ka jing kluit. Ka jing jit ya ka por ka badai ka pinkiu hi ka jing yo ka jing kha. Ka benda ka balai ka dikerta bat ka jing hek ka babiang. Dey ben lek breeding ki jingri ki padang rit. Ki dey ben poy shikerta bat jing hek ka badai. Kanang ba ka jing ya kha ka long ka basuk bat amuan ra jing ee ha ka por kha. Ka benda ka pesan ka dey ka jing kiar ka jing ya shong kha shi para. Lani ke inbreeding. Dey ben penye syong kha ye ki jingri ki badan ke jingye dey ke pecan. Namar ke ni kalah ben penduna ye ke jingkot jingkia bat ha ke jingklan jong ke jingkha. Bat ke benda ke bakadu ye ke dey ke jingkmi hadian ke breeding. Unong vi jingri udey ben pet la ke jingye kha ke long ke bapet bat ke bapiang bat udey ben penkria ru ya ke por kha.
1: Kumnu ba unong ri jingri untip ye ki jingri bekidan kataka hit lani ke jingklut.
0: Pantip bagi jingri kitan haka hit, lani haka jingklut, kalong ka bakong san bha haka breeding. Namala da itu ya kani ka por ka padai, ka jing ya kha kan amlong ka babiang. Ka jingklut ka di ka por haka ba ki jingri kilong ki bala kriya ban penya syongka, bat kani ka jujia tang haka tu ka ni kenta, kumta unong ri jingri udai ban pet penya man kesni. Kidon buon kitak bapaw syabar ki bapin i, bagi jingri kidon haka jingklut, ningkong ea ki jingri kin sedang ban ki, bat kim la ban syong nea haka juo ka jaka. Kila ru ban kiyo halor ki wei ki jingri, nea ki syak ban kiyo da ki wei pat. Kani ka dey ka wei kadak ka basyai bha. Ki jingri haka hit, nea ka jingklut, ki juduna bam. Haka jaka kakun, la ban yo i, ya ka jingpin ni senam, nea jing jak lia. Bat kalak ban long ka berben bat ka berjam. Ki jingri ki jupin miru ya ka sur ka berper, kum ka jingkir pat, ne ka jingkot. Unong ni jingri udi ban kemi banya man kesi, kam tam ha ka step pat jan miat. Namar ha kini ki por ki dak ka jingkluit ki jupau bha. Lada itu ya kini ki dak ha ka por ka berdei, un la ban pen long ya ka breeding ha ka por ka berbiang, bat ban pen kiyo ya ka jingyo ka ka jong u.
1: Nila ya snow shpang kata ka AI lani artificial insemination. Pila ban batai kindia doktor ya kajing mentoy jong kani ka AI.
0: Ka artificial insemination lani ka AI kadi kerukam breeding hakaba umnan kam syo yukpa ban pensyong ka lani jukhat ka natural mating hakaktien pareng Henry la pendan kam du sembai kpa ya ubala lum bat la tes bha ban penya so bat kicing ri kenthai kani ka rukom ka don buon kicing mentoy ki bakong san na kebenta ki nong ri jing ri ini a pet iwe hadien iwe ningkong e ka AI ka rap pen pen bha ya ki cha jing ri lani ka genetic improvement da ka ba pen dan kam yu sem bai na kishan rang ki ba bha tam ki khun kin kham khlan kin ai jing ni buon bat kin long ki ba bha ha ka liang ka dut ka do lani ka jing kha ka benta ka ba ar ka dei ba ka AI ka penduna ya ka jing sapriang ya ka jing pang. Ha ka ba pensyong kha do kupa, ki jing pang ki la ban sapriang na usin rang sya ka kentai. Henry ha ka AI u simbai kupa u long u bala dep des bat u bakhut kumta ka jing sapriang jing pang ka duna bha. Ka benta ka balai ka di ka jing penduna jing lut jing sap. Unong ri jing ri dan kam ban ri syu ya usin rang ha ka farm. U baju dan kam bam bat jing sumar kumta ka AI ka yarap pan pendunai ke jinglut Henry Pinkio ya ke jing yonong. Ka benta ka basaw ke di ke jingla pan jiet ya ke jat ke babha na sya jingai. Da ke AI la pan pendan kam sembai na ki shenrang ki badan ha ki jela ne ki ri bapher bapher. Klem da wan ra yu shenrang sya ka fam. Ka ni ka plilat pan yo ya ki jat ki babha tam. Ka benta ka basan pada ka day ke jing pan bet ya ke por breeding. Da ke jing yarap ke AI la pan pan long ya ke breeding ha ke por ke padai. Hadian ke jing klut, kapa penkiu ya ke jing yo jing kha.
1: kito kalong ka jing mentoy hakabi day ba kanika artificial insemination lanika bangitip kum ka AI taray yung doktor kidon em kinu kinu kijing bakla kiba bun kinong rep kiba rijing ri kijule hakar rijing ri
0: kijing bakla kiparit kila banwan ra kajing du nong ka bakraw ka rijing ri ningong ya kajing jiet ik breed ka bakla ka dei ka wei na kijing bakla kiba kongsan bun kinong rijing ri kiju jiet ik charging ri tang da kababut yaki wei klem da pet yakamaryang kajingdan bam bat kabor sumar jungki kabapin long yaki jingri panam ai kajingmi kabadei nalor kata kajing bampin kuat yaki jakasa kalong jing bakla kabajur namar kajaka kabajpo bat kabadon kala bampin sapriang yaki jingpang ha kakinhun jingri sekawai kajing bakla kabajujia kadei kajing bampin yaklat yaki jingri kibapang henry bu lang bat kiwei kibaklan kabapinlong ye kajing sapriang kajing pang syabarwa. Kajing bun jingri ye kajuk kajaka lani ka overcrowding. Kalaban wanra stress bat kajing pang ru. Nalorkan ye, bun kinong ye jingri kim jubu rekod lani kim jubu jingtua ye kadut kajing ka ne kajing pang. Kabapinlong ye ki ban amtip kumno ka farm kayaan bat ban amla ban shim ya karai kabadai. Kumju kajing bam shim jingarap na ki doctor veterinary kala ban penlong ika jingpang banjur na mar ki jupusyang ban sumarhi klam kajing tip kabapura. Kumta kini baro ki jing bakla ki wanra ay ki jing dunong hakari jingri.
1: Kublish bun doktor ya ketuka jing pensyai ke jumpi na mar ba ngayok sengohi na duk basdang ka jing yakran bat pi kalong ba ke rukom ban sumari kini ki breed bat kejuk ke poru kumnu ban jiet iki jingri bat ban sumari ki jak jingri ki peper kini ki nongri jingri lada ki buat hi kini ki kendon ni yok sengoh ba ka bun ke jing mentoy bat ke jing yok nong ni ki na lor kata ka ba pilak batai syakmat doktor kum ki ipat ki ba ki nong ri jing ri ki la ban le khnang ban kham pen kiu shu shu e ki jing yo nong ka jong ki
0: khnang ban pen kiu e ki jing yo nong jong ki ki nong ri jing ri ki dei ban trade da ki jing start bad ru da ki jing ai ne am tang da ki jing trade stam ning kong e ki dei ban ji di ki breed ka ba dei bad ka ba ya ha bad ka mariang kum bang la ong mne ka bam ru bad ki jing tmu jong ki na mar ki jing jiet ka ba bha ka dei ka nong rim jong ka jing yo nong hadian kata ka bentang ka bakongsan e ka dei ka jing sumar ya ki kun hun jingri kumbala ba time ne ka bengi chu khat ka herd management kata ka kentup ya ka jing ai bam ka ba biang bat ka ba ya dei ka ba bu e jingri ha ka jaka ka ba khut bat ka jing ya dan ka jing pang bat da ka ba ai tika la da ki jingri ki kwat ki kya kin ai ka jing mi ka ba buon bat ka jing yo nong kan kham buon nalor kata unong ri jingri ude ban pet banya e ka breeding ban itho e ka por ba wan jing khlut ha ka por ka ba dei ban le breeding ha ka por ka ba biang bat ban jiet e ki cha jingri ki ba bha ka jing panan kam ya ka artificial insemination lani ka AI ka la ban pen kiu ya ka quality jong ki jingri bat ro e ka jing yo nong ka jing pani phair ban tai ki jingri lani ka grouping kat kum karata ka jing kha bat ka jing mi dut ka ya rap pan sumar bhai ki bat ban pen kiu ya ka jing mi na ki jingri nalor ka nie nong ri jing ri u dei ban khen ni ka jing lut jing sap bat ka jing anong bat ban pen dan kam de ki lad ki paduna jing lut hen rei ki ba ai jing mi bun ka jing ya rap na ki doctor veterinary bat ki ri shim phang ru ka long ka padan kam ban yo ek jing ya lam ka ba dei kum ta la da u nong ri jing ri u smar bhai ki ni baro ki benta un la ban pen ki yo ek jing ya nong jung u ha ka ru kam ka ba ne aslam
1: kalong ba sutana doktor ban yok ban ye kran bat phi ka bai dei ba kini ka phang ka ba jiet ye ki ja jingri ba ra ka ju ka por kum no ban sumari kini ki ja jingri ka ban long ga jing yo anong bat ka jing mentoy ya ki nong rap ki bari jingri nga kermen ba kini ka jing ye kran bat phi kan ai jing mentoy bat jing hi kai ba ra ka ju ka por ru nga kermen ba ki ba yo sngo ye kini kin buat ye kini ki kin don ki ba phila ba tai khana ba ki jingri jung ki kino ki ba koi ba khia ba ra ka ju ka por ru kan kentiu ya ka yo ka kot ka jung ki bat kan nang kentiu jing yo nong ka jong ki hakani ka kamri jing ri ka jong ki doctor shoman penkut ka ai ka jing ai jing mut ka jong pi ka ba pikwa ban ai shakini ki nong ri jing ri
0: aga ba kut ka jing ai jing mut ka ma kwa ban ai shakini nong ri jing ri men ta ka long ba kin shim ye ka ri jing ri kum ka kam ka bala don lu pa ka plan ka jing shim phang bar ka jing ai ne am tang ka jing ya bet kum ba julong ning kong e ki dei ban tip shai ki jing tmu jong ki hatu ki ri jing ri na ka benda ka dut ka do la ne ka jing kha jing roi pat hadian ka ta ki di ban jie di ki cha jing ri ki pa ya ha pat ka mariang ka bam bat ka bor sumar ka jong ki Kebenda ke pekongsan ia kadi ke jing sumar ke berhenti ia ke kunhun jingri kata ke herd management. Kidei ruo pan ai bam ke bayar day bat ke bayar hap ke balance diet ai ke ke bekut bat buo iki jingri ke jaka ke bekut ke peturkong bat ke badan liar bha. Kejingnya dana kejingpang kalong kebadan kambaha kunta kidei pan ai ya kitika lada don kijingri ki pepang penyeklat no ruo marmar bat am sapriang kejingpang syabarwa. Hakaliang ke breeding, kideiru ban pej benya, ia ke jingklut, bat ke puar breeding, bat ban jiat ia ke rukam breeding ke badai. Ladalak, penan kamru, ia ke artificial insemination, ban penbaha ia ke jat jingri. Kikun ki bayok na ke breeding ke babaha, kinlong ki baklan, bat ki baai ke jingmi ke babun.
1: Kembali semua doktor yang ketuka kumbor ke jompi. Bat ngak aku beli rup pelak pelak por man wancah ke studio. Man ya keren bat ngihak ke bide. Bat kan ia ke breed and herd management. Lan ia ke jing jiat. Bat ke jing sumar. Ia ke jat jingri. Kembali sibun.
0: Kembali sibun.
1: Parlong nong sengap khamtam ki nong rijing ri ngakir men play yo jimin toy. Nakutu ke jing ekran men tan bar I Dr. Rachel C. Kharshandi, I Animal Husbandry and Veterinary Officer, jong ke Indra Danush Project Apo Shillong ke jing ekran halor kapang, ke breed and herd management lani ke jing jiet bat ke jing sumaria ki jat jing ri. Parlong nong sengap katu ngila poy ruk syak bakot jong ni ke program, kisau samai baminta ke jan miet. Yakini ke program la walam shipi, Pala pinbit pinbiang da ka farm bat home unit, jong ka akash vani shilong. Tat hadum ini siyam biang ha kui ka por, kublai pi barwa. Kini kedai ka akash vani shilong.

ni laki bai nongin yo kumno re kawan hap kawan jahala jong yo pai ka ja buram sya kena laka mat yong bor bleng te kam ji sya blei ru us ngsi yangi ken mau basarong un